Tuwala yata libren se pele kutuna bahina na nosa lokonde le bahina nosa pale yana na manesa kalaya kuma na yana na